0: Agar.
1: Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa.
0: Amacha wakuntaigo shikoing. Chitane chutu entate, amacha kikoiten entate tu. Boda boda, mega anamte ege netiano. Boda boda, 160,000. Boda, chitane chutu ngu ni entate one. Chi ne chutu entate one. Mago sisti nda koro. Mago sisti nda koro. Kuto kichi ipe boda. *274#. Eje maiga sichi. Lemongere chi. *274#. Bodao. Nebo 160,000. Take a tip number 6. Eje nguti. Amache itiem kabisa nito na nyogi nyera. Agile joba biruro na. Ibiruro na ne. Tu gingi pisa nguta nyeni ta nyogi nye. Eh? Boda ni 160,000. Aku tinta kile lengi ba isi neki siling mia mbili. Iyal tiketi isi. Aki nyuru boda ni 160,000. He? Lenat. Ha nina, nitas boda niyo. Nitaso, lena. Ine lomba uswe. Maraton. Nitaso. Nitas boda ni. Nita so lene. Kitab jevyo so. Nita so danio. 160,000. Mga gire chine ka kwal tiketit. Mga gire chine ka kwal tiketit. *274#. *274#. Ticket number 6. Ticket number 6. *274#. Ticket number 6. *274#. *274#. Ticket number 6. Niba poda. Iya mau agi Richie, tuh misi dana.

ijisi kwani ini muste gorengu gumito magosa are ga muste danga ko itisa moja so mbili gele nengaechelewa na nyituga lakini itsa kumi na moja na kusa kumi na are ko ga muste ke muste gorengu mapema aginye Limite kuanyi go chikol golene na kapesa o. Jana ngo mecho go tebe golene ene iyo bua na gari yagi. Inquiry nywan. Ago mecho ani ni tebe chita ilene ni iyo bua na. I tebe ge goragi lo lunguanget kuano. I tebe ge ne ilei. Tagi lene ngo buri chito golak aga men ya na baba na nyene taxi gikiye. Anani ge lo ngo buri chito golene legi gisikin. Ile go mecho chita ane tebe gol iyo bua. Gisikin ni nyata ge. Yani na musugorenyo aitu sa 12 kupane maswali kama musugorenyo yangile nene ngela gaje lewa ne ko yanga aitu sa 2 ya saa 3 ngela kutorgele oye marota akene aisa 11 na ko sa 12 are kama musugorenyo mi makonza kama musugorenyo Jita kwana mna kali Kigere mungu vigo Aya sabi sana dege Shiki chote ke toma na kusumu gen Kwa lwa nije nagi Chote ke chukoku sire ne saiti note Ke sisiti note Rebobi tuta abraini Ako nito ke chonga nuko imunya taja Amune bi chote ke chepa ilrite Mungu vigo Amune bi chote ke chemito

0: atinye kamang ne talebe bagasene ni ngwe tengolo lemi sa ita mana kenge ne bagas kalen je isobe ko logo mi gabe me tengno ginde honge te ta chefem ne bo akwane nda te zekel saram kago je rube wa ta ba president professor kidure kinde ke kanroi gabe ma ni che ki gilewen ko ichi kamanutiye te baisho ni gabanda ta a gibune noten ne bagi bagenge ne babi gabe ma ni kamwa kinde ki kole tindai baroinda ne o ingu ni ko sulai baisho ni ke ter ter je bo wale teng sabe ta bi ke Jabai mete ko mait ke ai lo ni she ta ke ne mi te tai ko ngala li ka uti no tno ma cha ko se ka ngon ro ji ni ya te ta ba fi si she ko to ke ba ke ba ke ke no tro bam bare ni clan registry e ke be ber ta no tro ne ba ki de mani ne mi te e nge ko tne nga te nga to tne ba ya ta ko mu a ka ndo na to ko le te se tai president ruta ko sul dai ba isho ni ka ban dap tai e nge ke ndo ko ichi ko ma su ek to gol e nge mete ko mu gol kago besabano kwa pingmutu ko sukanya sutia tene kapitune ko masanato ne kebalu ne ko ywe ke baka manu tengo masanato ne bakilimani pesa kilima pesa en transmara murata en account ne bana roka yani mandane balogo ywe juta ko mandane ba police en account ne bana roka patrick lobelia akuma gole pijotang mut kai besabano kwa ko ayenge kijega te ko ba emene ba tanzania kates ko lengi ko ni ko bagi telel ba ishone ke nge ko masata ge ter gora asimat ko jo tp ga boror ko masata ga kagi boru ga bi jo to ko ba ko ne ko nore muswe ge eng sibitali she kyo ta ge ana sibitali no tne ba kuria cherongo agno tne ba mikori ki ke ni ke ite kam ko ite tle anu te ko asu ga bit ko nit poru jo ta ga eng sara ta ko sa mi ne mengi ga ko masata ga angut ko mi te ji ne ka ga wa paishet ko masata ge ka karbus asu ga bete ko ko lo ko ya Sekena angkut komite bika lagi ceto magi nyor kasartane tesetai saruni syetem. Kako kon ka muiset ke bagian ke itap ka neting noto ne baku peto ko lebendi kon ke leljen pa isye teng peto sikso samja mi tetai angkut ko magib ka kwa uti ka gili tete tu gen ne baka nyoy set ne baisha ko ba isye ko ba togora ne baki tishi melekwe ke ke bai tini ki chami teng ke bagian ke noto ka baku peto ka mogole teseta melekwe ko nyalu ke sulai ko u enge ka jine tap CBA o laka mogole mi alake ke bai tini ke libani melekwe ke mi te ingon mising nyum. Kagunere ki neki minister ne bagimna to sheke nge mani Charles Keter agoba keret ne basibitali tab referral ne bakiricho ko subke akam baket no tne bakanya king logo yego ichiwari kap kabrasta et komwa kole ka kwa utieno go ipandona te tab county ko ger sibitali no to go gon kai metap kei eng mengi kap ko masata ketie gete tuti kap kanya ise teng sibitali no to ga kanere ki ne kanona te tab serkali tab county amu ki go testa go tupta jibatai Rira kecewa kebaya tin kapti lilinda eng sibitali notoga ananing sibitali shagapor eng county notoga mugol. Kosukya ni ko agon ne kurse tengkapanan ne bakiricho Dr. Eric Mutai ko ibka kuwa utige. Cewa cakineta suka biyete ko istaka imutia notoga amuta setai ko bune uinu ekbi gapor ceti eng sibitali notoga eng tetutik cewa kanya isetem. Aking logo ya galako ga ko sa me ba ta ko ninga tenga tu tik ne ba tin re ten kaunti re bana andi ne ko ra ko ne ba ngechere ten komiti no tre ba so mane ten bunge ne ba poror Julius Meli poror ye tap ka lenjin ko sirge ago ipri ga ko ra eng ne kam ko le tin da changin da a go no to ko nya lu ko sirge i jaga te ko ipri ga ko ra so mu ko ti kan ro ne ta be met president William Ruto eng le ni shi et ne o ne ba ke ni ta be le bo eng a ka tip te mak ti sa ba Jotok seni new ko logo gabe meeting no kinda che ba site mana genge site mana going awek sei aga logo gabe meeting ko inda ki gure na ize kelsaram testa ep chita che fem tu get up kalenjin
1: John ko ga logo gabe met en no kinda en ta che fem
2: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
3: 107.5.
2: Baringo, Ko 104.4, got konam Elgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling.

Apanya chito kikuna nusinyi? Agere kakites 1 minute. 1 minute, kut ko kaiolchikei tiketit kora iyalo. Manai chi? *274#. Ticket number 1. Takikoshek tuten ketou panganga. Takikoshek tuten chemi taa ketou panganga. *274#. Ticket number 1. Teta nebo 86,000. Teta. *271#. Ngoroni chi ne chep chep. Ngorochi chep chep nemo kinge teta. Ngorochi chep chep nemo kinge teta udadi.

Akonye chito aenge kityo kitopa ang'anga. Chi ne chepchep ako mokchingei teta. Ako ngele moj lasima siko teta ho. Kutko itinye teta bago ako mewalo kwek rabinik. Mewalo kwek pesa. Ale mewalo kwek teta. Kwek pesa. Rakot tiyen ngei. Ndaka mi chine kasani nyenia. Chine chep chep.